Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

yo omana this year alhaji akana yo kunkurunku ni ameda black herbal center ano e penifosa se upe abua kwakwa ni mahwa ana wuso ni podium ne santi se me alhaji me ba enkren ha mini station bia mitie eka adom fm juma dia ebie amamfo ani emomu hu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye ho se ye mfansom otumfo nyankopon